ay wala jinne yo xamne man nañu lolé té xam ngeen jinne bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinne du ko aaje wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yéeg ko wacc wax dëgg yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñoom jinne yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp dal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinne xam jenne tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawas mbolam ñu nur ci geejit ay soumaré ngeen ko tuddé xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawas qawasi ñoo daan dugg ci bir ndox mi ci bir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yak mbel yi nek ci bir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumb ci bir geej yi nur ci bir diko jeli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al-jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti muneko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal sen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinn yoyu da len di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay deg ñu naan dañoo tak fas wi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xal ñi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataa'una moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye hadha ataauna li moy suñu may walal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naw ak mom fu bëgg dem fa tagatal ko jinne yi lu bëgg ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir giji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yaw len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok am sik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am famnun aw am sik may na la mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am ci kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna famnun aw amsi bi ghayri hisab ci lu dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñun wala ti amna rindana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jégeñu ba sus ci ñun mom Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum al-akhirah wa inna lahu 'indana la zulfa lol tam aw tagla

lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari bëti oom dala haram lenen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul la motax suñu fetalé mu ne fa'tasilun nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jégué jégué joté hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamni wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn joté ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na joté ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna suma ba man ngeen ñëwaat joté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa joté digeen yalla yunit bi neena bu yom rax yaami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljann motax kenn du fa joté ak digeen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarkalla tay duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ki nangam li ci nit ñi di dal dal ko sneew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tan ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seen soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété joté ak mom ba mu def rek muy joté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu la joté ak mom yalla mu ne nisaa'ukum seen jigeen harsul lakum seen tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seen jigeen seen tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len neex walu gum neex fep fo xamni fi mu feedi nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baaxul yoonte ne ko la def mu ne ko bima ci tek sama soxna ginaaw la fete yonent bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shiktum omar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yonent bi moko firi waye mufassiru ñam dañ wax rek qaddimu sali al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yonti bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ayi ji waqaddimu li anfusikum moy day wax ni dooma adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxawu wala soxna ci def ko ndax gor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxawu lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñal ñal wala wérante yoyu dinañ def yu sel seen yoo xam ne léeg-léeg mu tax sëy ndax soxna si xelam nekkul ci loolu ñaare bu jotee bañ ko mooy gënal mu am loolu moo tax waqaddimu li anfusikum

yonent bi di wax na ne yen yonni benn yonent door a jote. Saaba ne ko lan mooy yonent? Mu ne mooy lu demee ni ki nga fóon ko ci lax wala yu demee ni ki yooyu. Tabarakallah. Wa taqullaha, ragal leen yàlla nag ci seen diggante ak seen soxna. Rawatina li ngeen di seq ci laal. Boo kenn seq ba seet nga di ko nekk. Mu ne bu ko kenn seq ba seet ngay nekk li ngeen seqoon. Wa taqullaha, na ngeen ragal yàlla foofu. Waalimu ngir xam ne annakum mulaaquhu, da ngeen dajeeg yàlla. Su ma baay boo amee ay soxna ki nga ci gën a bëgg ba mu tax nga beral ko ay léeg-léeg rek nga yolli ko di néegam yàlla mu ne loolu ko leen ko def mukk na ngeen xam ne da ngeen dajeeg yàlla. Mu tax loolu jigéen wax saa ci ay am ñaari soxna bu kee ayee doo fa dem nekk ci kii rek yàlla mu ne na ngeen ragal yàlla te xam da ngeen dajeeg moom ndax ay yëf yi jàmbur la. Moo tax ki nga ayewul néegam sax lislaam day wax demal nga fanaan ki nga ayee néegam fekk mu feebar lislaam day wax demal nga fanaan fa. Allah mu ludul moom mi feebar ni la mën ngaa dem fanaan fee lu ko mayu feebar du tee nga ñëw fanaan néegam tëdd ci wetam wetli ko. Tey soo ñëwee ñaari soxna koo xas xëye këram bul fa ñëwaat ludul soxla sa tiis soo xam ne mënoo faa nekk ñëw. Bu dee yéen a bokk kër gi yëpp yéen ñëpp muy ñaari néeg boo xasee xëye néeg kii bul fa duggaat ludul soxla sa tiis ma dul faa dugg. Wa taqullaha wa alamu annakum mulaaquhu wa bashiril mu'miniin, béggal ñi gëm nag tey def nii nga xam ne noom noonu la yàlla subhanahu wa taala santaan. Wala taj'alullaha, bu leen def yàlla urdatan li aymanikum, muy gàllankoor seen i ngiñ. An tabarru, ba ngeen di bañ a baax. Bu leen def yàlla muy gàllankoor seen i ngiñ ba ngeen di bañ a baax. Maanaam di wax benn bi mu wax rek daal di koy giñ. Daal ni billahi ñu wax la nga daan ne ah xas naa ko giñ ci yàlla kon du ma ko def. Yàlla mu ne loolu ay tappale la, bu leen ko def. Xata yonente bi nee na soo giñee ne du ma def nangam te fekk mooy lu baax nee na na nga ko def te kafaara. Waaye xas naa ko giñ rek du ma ko def. Yàlla mu ne bu leen doxal loolu. Yàlla mu ne bu leen doxal loolu. An tabarru, ba ngeen bañ a baax. Wa tattaqu, te ngeen bañ a ragal yàlla. Wa tuslihu, te ngeen di defar bayna naasi, diggante nit ñi. Seen ngiñ bu mu leentee ragal yàlla, seen ngiñ bu leentee defar nit ñi diggante nit ñi. Wallahu, te yàlla samiun, aji dégg la, alim, ko xam la. La yuaxisukum allahu, yàlla du leen jàppe. Billahu, ci rëcc rëcc fi aymanikum, ci seen i giñ. Loola ci giñ yàlla du la ko jàppe. Maanaam nga doon wax rek mu rëcc la nga ne billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da laa rëcc. Yàlla nee na loolu moom duma leen ko jàppe. Walakin, waaye yu aaxasukum, ma nga leen di jàppe bima kasabat, ca la nga xam ne faggu na ko qulubukum, seeni xol. Maanaam bu fekkee xol bi waa ji giñ lam fas mooy fas yi nax ki muy giñal. Yàlla ne na loolee laa leen di jàppe. Su boobaa waa ji waxee lu dëgg daa war a kafaara woor ñetti fan.

tasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def Allah ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu def legi e yow yalla malikal mulk yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mun tasawu kula neex wa tanfi'u yaay mocc ngor al mulka ngor mim man tasawu jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tasawu kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasawu kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so digi ayati bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxugo lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek la akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag mënul ñu am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne ah waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañ wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangal fi modi yalla kenn du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuulu ju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuulu ju nahaara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci biir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu min al mayyiti ci biir luy de wa tukhrijul mayyita yaay genn lu de min al hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow.

wala ajrul akhirah, ginnane pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhirah khayrun mo gën lim am fi ci aduna. Aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi, xol fi ko yalla jaarale, sanni ci birub ten, mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur, joge keur bur dugg kasso, joge kasso ñew keur bur, joge keur bur falu bur. Yalla rek kay yalla, wala ajrul akhirah khayrun. Lolou lepp li la sine ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabb ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram. Yusuf nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fukki atak ñaar manam digënté bañ ko sanaj ten ba fofu mat na ñaar fukki atak ñaar kanam bokkam ya defon nañ ne fatuna fatelan ko kenn waxtul ay waxtanam kana bayam ba nga xamne mom gudde beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba Egypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek sen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dan jënde nekk fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge ganga nayga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé folikuna kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ño nek ay nonam wala ño nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwatu yusufa mbok yusufa ya ko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubbi wa bayna dukhulihi ma'alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukki ñaaral ba xatum ñaari timir ñen fa juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak Egypte fa siyene jënd ci ndax xifé seen réew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yépp daf leena japp ñu ñew nak Egypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek Yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc bu mbokam ñëwé fokk mu lay leen ci biir mu dali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy set ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dekk ñu ne ko biladu kan'an lañ dekk suñ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen do ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonu na tuddi ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënon na bëgg ñu nak mu leen ha ko gënum tuddon ñu ne Yusuf la tuddon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax di may wax tafsirul jalalayni jukkib ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ñu dalal ko ñu dalal gagna ñu tok ba ngon nak ñu natal len ci reserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal len ci defal len seen saxo walamma ba nga xamé ne jahhazakum wajal na len bi jihadihim ta seen wajga takal na len seeri saxo qala neena len ituni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci

0: gëb na pile pile na fil dong lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ñetti mujju wala nonu am makay def julli tuuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jubit ci ko bëgg moy ku nelaw tuuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi jurom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafilu guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila jurom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñi cëm wala ñu eydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam jurom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ni ñu ci bi wa min al-layli fatahajjadi nafilatan lak mu nekk ndal la nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen tudde ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defa am lolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nak fi nga def bu ñu jule bu ñu bëgg jël ligéey nga def bu ñu jule geey ba nak fi nga def nga daldi safaw ci batay su guddi jotté nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dama ñoo xamne shaytan da len baye ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum duñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru ko jup ñu sujud sujud jup ndax lan shaytan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay lay nak da na ci yeen sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci ni def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'athaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogum te nenañu mufassironi ñune maqama mom moy ash-shafa'atul uzma modi ramum guri gam ñu ram nit ñi sallallahu alayhi wa sallam dina wax ya neena sama xed ñeppay dug aljanna kullu ummati yadkhulun aljanna ñeppay dug yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangu ta mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daan wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan awlay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na fi mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek daal ne kon nak ñopina ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassironi nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makkah al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makkah di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth wal qarad al du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yax bi tedde alayhi salatu wassalam siyaha bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul waqalna jaa'a dikna alhaq dug wa zahaqa damna albatil tahan jaa alhaq dug dug dug dikna wa zahaqa albatil tahan damna bimaana tataha nuru alhaq wa diya'u wa huwa alislam wa zahaqa albatil wa ansaruhu wa huwa alkufr joju aya salawatu wa salamu alayhi nena ni bu
1: jigen lu sedde ci ray ak ray ñet yi jigen lu ci sedde mom kesse gele dedet yoyu jigen lu ci sedde ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sedde yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamulen len ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno sedde kuy piimi mëno sedde dedet kuy taxaw di sang way mëno sedde kep ko xamne sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñew dara ku ko dekké mëno sédé ñaara gom dé ku ñu xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé ku am ak ndaw mu do sédé ku ñëg nga am nga doom jo xamné ji do ta ko yaay mu do sédé ku ñaan sangara mu do sédé ku dul jëlé jëlé juroom mu do sédé kulul wer wer ko muto sede
2: assalamu alayk
1: ni yepp mu ñu sede de mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzkira ñu fatil mu fatiliko ihdahuma al-ukhra jeneen jigen jo ki man na fatte ke fatiliko waaw neew na ñoom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñoom ñaar ñepp ñu fatiliko leg leg dana am way leg leg du am ndax kenn ka man na naxay ndax jigen ñaar bo doon seede tay fi ñu lay ray bu la nawe kenn la ray jigen ju lay sédi ñu war la ray mu nobla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dund munoko ah boko ray perte ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bour bu dex gi di jural ay dom waaw musuma gis bour bu dex gi jural dom yow rek la ko gisee muneko ah duma morom gaay do sel morom param yeen ba ko lay lay mo ta tabarakallah se de yalla mune wala ya'ba bu mbagn ashuhada sede kadi iza ma sa bo xame duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede solo saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbañ ashuhada sede kadi iza ma duu sabulen wo ci sede bu la ñaar wo ci tassay kay sede da ngay soso dal ñew jema defar jema defar wa ablay lu ki def mo waxa waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yeto mit xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasé nangam nangam dal di kax dal di re jema defar sa kemb lay katé mu na mu defaru bo jeme jëm defal won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulan nabuna an tattubu bay baña bind sahiratan sahiran barbu ndaw bu len na gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xey jarna bind de parce que bir khabr amul sa bir khabr amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa ji gëna jafé bir khabr amul sa buñu taxawé yamal xiyam ci la sa ji gëna jafé safara na amul benn moné buy demé waxiyam waaw amul benn moné buy demé waxiyam yow waxiyam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yow waxiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur dal lepp mu ne da koy wéccu ko frek ko fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse be dul bax leg leg nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse bi du baax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy buñ lay rob day ben waye day fa aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dal ko ci son don ju woo du ngeen am ben relation adresse baax wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñak baax day jangal wala pre jangal mo bi dem légi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse ba sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse ba ak bari motax frek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo frek rek mom bo ñu tek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba amul ndax aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nga dari lu bor bi reey reey bind len lu mu tuti tuti bind len wa ben way deena Umar ibn Khattab gis ko ci nelaw ne ko lu xew mu ne ko len deema te am jam pusuma ak bonte delu wuma ko won ba de bagen mo rabe legui dal jurum ñaar fu ciat ci ren amaguma jam ndax pousse bobé way way delo len mo pousse bi ye te pousse lu mu jaar ci bitik bi deureum deureum wa wajibi ala 100 million jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est te dene keman kon wala tasamu bulen nagu an taktubuhu ngen binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bata apam mu fay bu fay jela aw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna maaru mo gëna juk inda lay fa yalla lolo gëna maaru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maaru wa aqwamu mo gëna juk li shahadati ngir mana sédé kuy sédé kay ana kay do nga ñu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga ci ra sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé Allah tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yu amé sik sak dañu fekk mom muy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede gogi khadima jaxate kala day atté mel way bu lepp yifi jamur fukki jinni wa ñew min ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon naa ko ca Dakar ga tool bay moor mu ne ku ko fekke ki leble won bar bi nak kenn fekki wuko waji ko lebon ne libuko dari min ah may khalidan ne waji da xar ga fal la nek mu ne ko tol may mor mu ne ko demal kon ci da xar ga nga dakk ci xop tanil ma dan ne waji togal fi xar ko waji tok may khalid fatte ko di atti ne ci atteba bu mi yagum ne gessu waji da ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de
3: bul def waji dekk fi ñu bu ko geejoy yu bu ko teñge
1: yobbu ko pikin fu ñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xede yi bu fekke mom da nga fi xede abatay lola mo taxon ci islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len len ci soldu wal aamiluna alayha wutal len soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bëgg la reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor len di len sédalooti di len fay fa innahu yafkuku fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme ni mu xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé légui wu sa ci dé wala yudar wa xani islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw tetetet wataqu la ragalel yalla ragalel yalla bu ngeen ragalel yalla wayalimukumullah yalla jangal len wallahi neesat aybi wataqu la wayalimukumullah dale jangal xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukumullah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy khadir xam xamam ba dundum jang musa na xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dundum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge dul la motax sabu nañu ci ali nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa ja al nasrullahi wacce omar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi musaba yi khat ay di sa konté ndax kontan ndax ci mission yoonte bi aduna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yunuti bi sar bi ñu na tagge mu ne ah ñu la isa ja abudike nasrullahi dimbulul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bo ji ana ko tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu tambale wañuko sa bi ne tek ne ko ngane mu ne lu mat lu tambale wañuko ci nok leta nga rawñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tuddé yaay fure xet wi motax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal muné ko dalay moy yalla muné muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dun ko jox koy moy ci tet wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw do lay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna 'abdan saburan yul'imu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gara defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bor fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci dugg la nek wa in kuntum bu ñen nekke ala safarin ci kawum tukki ولم تجدوا تأملا كاتبا كونتابل بوربي بوربي ني داب من فريحان تايله مقبوضة بني جيلي سي واجي لب تايله تايله موي دا دم با تيس نا سوخلا 1000 فرانك غاني واجي ليبال ما 1000 ملا كوي بيند nga ne kon tayla ma mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer léegi nag buy def li ceeto yi def ne ko buñ àggee Dakar nga fay ñu àgg si Dakar ca suuf si nga ne ko lew na lekk 3000 daa xaram moom kay bu ñëwee da nga koy jox yeneen 3000 plus million muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ab bu jël dafa wër nak yalla mu ñaa fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak seen alal ndax gaay na la lew na daal di lekko do dagnu fa in amin bulu bëtink بعدكم لن نجيل بعدا لن دا نغا وولو كين بدينكو كين فكيوكو ها فليؤدي ندلو نجوخه الذي لا خمن اتمنا دينكون نكو نكو دلو امانته دينكاني وليتق الله نرغل يالا ربه يالا مي برام غيسغا الله رب moy ki la denk bu fekke la denk ki seta boko delo pies delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pies ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sétta lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggé né ko bi la bu mu ci bi non turum sax na gis tur wa non la yëndu defon ba muy gaday né ali kay ndim ka lu lay bind na ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kastor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëñu wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey duma ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ku nekk yi dañ jël sa borom sa bopp tabarakalla wala taktumu bulan nabu nak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nabu sede fa innahu mom yiko nabu athimun qalbuhu xolam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko su lay naan def naa nab aggalay bëgguma jëk jabar lu ci sa xalaat yéen tane ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salam ndaw si ne ko nuguma ci kenn yusuf ne ko nak yak na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko deug rek ma tax dagal na kula wax ni musa sall mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagal na nga ne koy xii mu ko jégé mom kay bo koy may may ko way bu ko jégé dagal na li nga xam ci wajé rek wax ndax mo la ko laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagam tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu sinen feyale ma fi anfusikum li ci seni xala aw tukhfu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bihi Allah yalla dalen ci rek la sabu ni al ko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feyale ma fi anfusikum li ngeen di xala nek seen bir xala aw tukhfuhu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bihi Allah yalla dalen ci rek la sabe ne a ñoom ñepp day san ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñoo mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñu yalla doon rek la fuñ jëm le li nga xalaat ka ko xamni ci biir mbolo bi moko waxon ay dalal fi jëlé dëgg le le mu tax sabe dal yi febar ne san yalla wacce aman rasul fa yaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol lay san muna sabe dal ñew ci yonti bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون دي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد ادب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دنين بك وقل لا يهود وقل دقنا يالا لي وقل واي موين قولوا سمعنا وعطانا دنين وقل دقنا تتقنا من آيين وقل يالا لي وقل آي جي بني وقل سمعنا وعطانا يالا لي وقل آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گين کو لو تا اي جي واچ يونس بي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرغل نغا جانگال لن اسو گودي ناني امان رسول بام جيا يونس بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سب بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم امان رسول واو تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yonentu bi di la ci ndari wax qufranaka sañ jegal lañuy sakku rabbana yu suñu borom wa ilayka yaw al-masir wal mujj la ngeen xamne yeen sahabay ak yonent bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla nu tek nafsan ben makan illa wusaha ludul lo xamne li lum atal la

man soko waxe lay leen di deg borom xam xam ni la yoonent bi dutti wala ni la yoonent bi daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni yett so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul law je motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam dinan yusuf defuton ni agutun fi ak takay law la je moy tax sa bu nek bu arful imtina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangé usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme loolu amut wérante jaratuko waaw so defon nangam def nangam way defa go lool su boba ni wérante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé nawéti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana len ci jëndu fas jenn wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbëti di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mune fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ni jënd mom la waji war diko dawal ci diko wacc ci kenti ndugul fas bi kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam law talaqta sayurluwana alayhim tiyo waye yurluwule lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum jakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum sen digante yalla dekkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yewu nañu yalla it biñu tedd ke xontuma waxtu yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd nañ fa ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñoo kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu nak kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis awwala bok ba'da yawmin lenn ci bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jant baangi toll ci 9h 10h bi ñu genn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñom deug yalla amuñu fi fan qalu mi la neex rabbukum sen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye sen borom ndax ñom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale sen digënté ak wa dëkk ba subhanahu wa ta'ala

0: xam nga ne Hajara ab jànqala woon boo xam ne buuru Misra moo ko mayoon Saarata, Saarata may ko Ibrahim mu am cay doom wala mu am ci ab doom. loolu lépp tabarkàlla ca jamono yàgg la woon, kon ak njaam yàggoon na. li ko daan sos nag mooy wàllu xare wala ak ñàkk wala fukk. xare am ñu rayante jël jigéen ña wala góor ña jàppaleen ñu ay jam, wala nit ñàkk jaay doom, wala boog nit ñëw jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yóbbu leen def leen ay jam. islaam nag bi mu ñëwee fekk fii yëpp nanguwu ci benn lu dul bi nga xam ne mooy wàllu bi am ci xeex. moo tax bi mu ñëwee moom islaam daal di ne nañu daal di jóg tëral yoo xam ne mooy goreel lii nga xam ne moo di jaam yi bañ jóg ci noonu. moo tax ba ku rey nit mu ne goreelal jaam. koo xam ne ki def nga ziar ne sa soxna yaag sama yaay laa yemale, mu ne goreelal jaam. ku giñ, mu ne goreelal jaam. ku dog ci weeru koor te tey ko, mu ne goreelal jaam. ku joteeg soxnaam, mu ne goreelal jaam. jaam bi itam nag su bëggee bindu pour jotu, mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu, incha allahu dinañ ci indi yeneen waxtaan yu gën a yaatu ci wàllu googu. mu ne kon bu ngeen munta takk ñeent ndax mënu leen a maandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo dig jaam, loolu mooy li gën a jege ci maandu. yàlla nee na wa aatu nisaa, jox leen jigéen ñi saduqaatihinna seeni may seeni can nixlatan, mu di maygu teey, mu di maygu dagan ci ñoom, mooy li ngeen njëkk a may jigéen. loolu nag amul fu ko islaam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat, waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubuu dinaar, nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti. waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam. yeneen ya ca def nag ci wàllu fokk nga jënd rajo, ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam, yooyee alquran tudd ko fenn. charte bu ca bis bu nekk ku neex nga teg ci suuf, waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislaam da ci wax dara. fa in tibna lakum, suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an xëy in ci dara min hu ca may ga nafsan bakkan, maanaam seen bakkan teey na ca may ga, nga yëkkati 4500 may jigéen, mu yëkkati 3000 mayaat la, yàlla ni fa kuluhu, lekk leen ko hanii an marii a, lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen.
1: lay ndeysaan loolu baaxul de ñu dem de wallasina, góor ñi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat, maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare, moo tax waxul yemwutoo na. yu tawaffaw na minkum, dañ leen di faat. xam nga góor li koy rey daa bari, mu tax yàlla waxul fii yemwutoo na. lu am solo la alquran. góor léeg-léeg fa muy liggéey ndeysaan usine ba rey ko, ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan, léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop. wallaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa. waaleykum salaam. góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor. tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fa la xarmu góor ne rayal mi jowee ci ma ko mu leen di góor gi ndeysaan ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallasina yutawaffawna minkum ndeysaan waya zaroon ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay jabar jabar yooyee yatarabas na daa ñu tiñ ñi bi am fësayi na ci seen bopp arbaatu ashurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak ndaw ci di teñ kon teñ ji ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yaa ko war tambulé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fala sa taggi jëkër fekk yoonte bi néna bëpp jigéen bu sa taggi jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di len fenn na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna ci oustad oustad fatou ñakul ya tax ñu bëgg genn jigen ña l'islam day wax na ah yene ko gaddu bu genné ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamné dañuy fatou min kom te bokku ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñeenti wër ak fukki fan do na ko ci yeen ci ay da bi la fa sawon nga tambali ay do sa jëkër de legi do to ay do da ngay teñ ji ngay teñ ji bo do teñ ji bëgg teñ ji ñeenti wër ak fukki fan fari da nga am ah da la nga genn da nga am dom da la ko wax inshallah fayza balaghna bu jege ajala hunna seenu ab wala sama de fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna tal digen ni def fi anfusihin ci sen bop bil ma'ruf ci ndiek manam ko ay dajje jexé ndaw sa di toilette ngi bëgg gol ni bëggat ko yalla mu ne amul ci ben bakar ñom jigen yi amul ci ben bakar kep ko sa ay dajje jex sañ nga sangu beset poudre yef sey du jek tabarkal musoru ba jek ndax gor ñi xemé ma ndax takat lol nak sa bu ide bi xere rek ben jigen da non kenji am ñaari semaine far am do ba ma do na mu toilette ba jek magi nako do fi toilette wona mu ne ko toilette deug ñu ciow benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la ide di la kenji ba jexon tabarakallah wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir koko dañ ko mpal mu ñew nak ci jigen ju teñ ji de nga xay mem ko wa mi ngi teñ ji saxay saxal na ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na sama simis yalla la la wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bihi dengan ko garu manam dengan ko avisé min khidbatin nisa ci labat digen ni te fekk ñu ci teñ amul ci bakkar aw wala bok ak nantum dengan ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ne amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legi ni ah dede yoy bi yepp na waye dal ni ñu warafet ni ñu warafet nak yalla waxul ni ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def seen film bobu am na ñaari ñi defon yu am solo seen ciat mu ci nar am na ñaari ñi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtan di xaware di mewlu bobu opuna bobu opuna yalla mune alima allah yalla xamna ne worna ko annakum yin fatazkurunahunna dengel len waxtane dengel len waxtane ndax jonga mo jore ci tinji fa gor ñu waxtane ko yalla mune man woor na man dengel len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtane len rek waye bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu مثل ما قال قول معروفة وحين يك لا ñingi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu nar ko labat mu am yum te maye am yum te tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala mune alim allah wurna yalla yalla xamna annakum yeen goor ñi satazkuruna hunna da ngeen leen tuddu yeen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ ji jeukeram genn aduna fop goor ñi waxtane ko leg leg wa bureau ba le grand place mune walakin waye su ngeen leen di waxtane la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen wax wax ñek dal yalla mu ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa ludul dafa ag alkitabu na kenjiga ajalahu ab apam li fek kenjiga agul ci apam bu ken tak bayi len do am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci kenjiga bu boba bes ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga ñëk ba ci ëlëk sa ya xam way dal na kenjiga ag kenji nak jigen ñi ñaare dañ ci bari ay serigne té jigen ñi ñoom ñoy nek ay serigne ci loola mata kenn xamatu lu ñuy tenjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalam jalam yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yoy legui ku fi tenju ku nek jigen ju la jale ci joge bawal nañ doon tenje bawal la lay wax jigen ju joge kajor wax la kajor nga boole la bawal ak la kajor ak yoon Dakar jigen ju joge Saloum wax la Saloum nga boole kajor ak bawal ak Saloum yeb bu ko defee jigen ju tenje boko gisse da ngay defee def bu joge Fall la wallahi ndaysan sagari na joxurum du nango sol lu julus lu set du nango da sangu neena ñako bu su bank say tank ni lay def ni tank bu toge talal tank yi waaw ku mëna dekk al ñeent wër ak fukki fan nga sal ko su tank yi do to kiblal ha ku jaxal ko sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bul wax nal nga bu bank sala bu la lay bi sori del nga bu paka way fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé guddigi mi genn ñu ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir teñi gi jeex na waye bu sol waw sol sangul bu fo jote fo dal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahil ya dan teñi lolu bax agi defene teñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñi sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñeekay ñew naan la dang ko añaan mom momu tinji gi ak jaamu yalla bo mom yow rek ya tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu tenje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa tenji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibbe ken du ko tak ku ne ci tenji ken du ko tak lol tagal wala mo xamne nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeramel la ku labir la yalla ñu yeeram la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an-nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neena lol amul ben bakar leg leg goor bu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekete nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toale tok waxtaan ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopi nopi ri ka dara xewugo waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi neysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nga lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul nga ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awwal bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddal leen cang te joxewu leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cang te ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla nee na amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jàllo 50,000 la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ñu ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te yor yor na nga dugal dara baa muy mat loolu yi ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooru ko ji indi na ci 1,500 lisal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox loolu góor gu nekk yàlla neena du bàkkaar ci yow ñu rëddal la nga joxe li nga mën gàddu la ca des su ko la nga joxe lépp tey ci taxaw-taxaw bi 50,000 nga làmb sa poos woon ñu ne 50,000 ngi deseloo ko dara mu des léegi rek yorin waab ya ci aju waaye mu ne nag jigéen jigéen fase tey takk tey fase tey nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wamatti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yuñ yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complet ñaari peeri dàll ak wax ju neex lati laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ja wala Hassane Bok ba mu fasee jabar ja fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daa di jooy soxna si daa di jooy ne ko ginnaa ci yàlla su ma xama ne na ma doon def su ma ko dee def fii lañ jëm si du ma ko def man mii doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wa matiuhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wamatiuhunna dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu ki yaatule na joxe ni mu mane maanaam borom million yi ba fi joxe ay 1,000 francs ginnaaw ay 1,000,000 nga yor joxe ni nga toll wa ala almuqtiri qadruhu ki yàlla xom fuur sëg bi na joxee ni mu toll borom 1,000 francs yi na joxee foofu kenn ko dal joxel li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jek jek rek na 5000 yalla mo ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna ala al musi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te jigen ñam nak ñoom ñamit ni la yalla waxé rek am nak ñu ci ay yoy lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am nak ñu xamné bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musi qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lolou nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko sadako jandiko tasare bagatam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni malay tere li mënoko bayyi war na la bayiwo jedd na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacc na la wala bok wacc na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaanal ko garé taxi def ko ci bu ko atalé bu katino garé camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi de sa haqqan nena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla ne la ku bëgg def lu rafet na nga do affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen lan fasé min qabl an tamassuhunna lu jitt ñu leen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fek rëndalal ngeen leen lehunna ci ñoom faridatan cyan nuñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndoon waaw da nga nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wocc ko alu diw ñu ne alu sa jabar ji du toog ngaay mi xelay dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wocc ci ñàkk fay da fekk rëddoon nga da nga jox 50000 yàlla mu ne wocc nga 25000 da nga jox ndaw si 25000 100000 nga waxoon 50000 1 million nga waxoon 500000 lépp li nga rëddoon ci faratu daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu faje soxla te it fase naa la day tiital jigéen defe nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ne biladi yi ci loxoom la nekk uqdatu nikaa takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale maanaam jigéen buñ koy mayle dafa am kuñ koy baayele mbaa baayam ci boppam kooka su baalee mbir ma wàcc na la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy bay wér jigéen fuñ ko mën a maye te bàyyam di dund te dekkoo rucca sëy bi wéru waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy rek ba ci bàyyam dekkoo rut ku ko maye baxam waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy bi wéru laa nikaaha illaa bi waliin waaw moo xam nga naan dañu bëggante léegi nañ dem rab sangam ñu maye ñu wérub de parce que ñooñu moomuñu ndaw si moomuñu kilifteef gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase gëlaay rek ñu mun rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox xime dina ah man ñu may ma bu yag waaw man ñu may fi la may ñu no passé gala ñu may waaw ana ci bu ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk fek ñu tilu yegu ñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn papaam joxe ndigalu may ko wala mom papaam may ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah madam de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol dalay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu la nga digge won wa anta aqwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëg ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotey guñ war ko jox genn walu lam ko digon nga fa baal ko ko yalla lan lol mo gëna jëg ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagal lepp nak mo lay tambal dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dede parce que fiqda am nak li dagal na wala dagal na nak li warna wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagal dañuy wax nak warna wala warul waye lepp bok xere ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ngi koy bayyi tawarkalla mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba nga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mo ne bul fatte ma nga doxone sen digeunte amna jamono yum neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay jow nga ne sokk ne waaw wallahi tajal la ci yobu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mo ne no bu len def noon julitu def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ni diet am na fum nexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasala tay ngeen di xassan ci taxutul kon nak bu xass kan bu la kan xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'amulu ci li ngay def dim ba tay basir ko gën la taxam ko kon na xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawab da ngay rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul lekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen la ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli mi julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis-sabr wa sa'a dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reere yi dama dam bo gis mu reere ñaar la julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa gri waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dibi ak reere hafisu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci bir keur wallahi ndeysaan di leen julli ndax ngeen mën a sëy. Wassalatil wusta, rawatina nag julli takkusaan di leen julli, nga ne ha mu ne rawatina nag julli takkusaan. Wassalatil wusta, rawatina julli takkusaan. Yonte bi neena julli bi gën a diis si julli ci naafiq yi bokk na ci julli takkusaan. Takkusaan am na ñoo xam ne dañu fekk ñu seetaan match, am ñu muy fekk terrain, am ñu muy fekk ci entraînement ba, am ñu muy fekk classe. Wallahi ndeysaan takkusaan doy na kéemaan. Am ñoo xam ne ñu ngi ci gétt ga jéem a yow xariya. Wassalaatu lwusta, waaw julli takkusaan moom la ñuy wax julli digg. Wa qumu, jóg leen xoj, qanitina lillahi, amatul yàlla. Qanitina lillahi, na ngeen toroxlul yàlla bi ngeen di julli. Waaw nasaxal seenu yaram, xam ne ci kanam ku rëy ngeen taxaw jàll jëlalu wa azzaka malu, ngeen dindi seen xol ci adoo ji def ko suñu borom tabaraka taala, xalaat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen di wax assalaamualeykum. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in xiftum, bu ngeen ragalee ñu ngi leen di dàq ngeen jaaxlat yi, fa rijaalan, su boobaa dee leen dox di julli. Dañ leen dàq ni ngeen daw, mu ne mu ne dee leen dox di julli, te su ngeen jublu nag mooy seen xibla. Wallaay ñu leen di dàq ba takkusaan jot, ñu jëm nii daa ne allahu akbar, yokk sawtaan bi di wax di jàng. Bu ru ko jotee te nga xam ne ñu ne ngaaru ko, ngaaru ko si gicciru ko si jot jóg taxaw wéyati. Waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dangay dab, nga yokk saw xëy ndaw bu baax. Bu ru ko jotee ngaaru ko, soo mënee si jot nga si jot fa si gisam paas saw xëy. Ba selmal jot, boo mënee toog selmal xar boo ko mënul ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatulah, asalaamaaleykum rek, foo jub nag mooy sa tànku. Waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli. Aw ma jot naa bàyyi mu naa dee baax. Fastabiqu, rawante leen al xayraat, njëkkalante leen lu baax. Saa bu yàlla wax lu baax rek day wax daw leen wa fi zalika falyatanafasu al mutanafisun, jàng ngeen ko. Waaye bu dee mbirum aduna mu ne jarul daw, famshu fi manaakibiha, aduna dara jaru fee daw, booy wuti alal famshu fi manaakibiha wa kulu min risqihi. Waaye mbir aljanna fastabiqul khayrat, daw leen gaaw balaa jeex. Allahu akbar. Doomu aadamay nag mbirum adun la ñuy dawal, mbirum alaxira dañuy dox ndànk. Mbaa ñu tarde, mbaa ñu tarde, wallahi ndeysaan. Aynama takunu, fu ngeen mën a nekk, aynama takunu, fu ngeen mën a deexee, yati bikum allah, yàlla na leen indiwaat ngeen daje jamiaan yéen ñëpp si alaxira. Inna allaha yalla ala kulli shayin qadir, lépp la man ah. Ka kay ne lekk, ka dee ci teen, ka dee ci géej ga, ki dee ci ndox, ka lakk, ñëpp yati bikum allahu jamiaan, ñëpp la yàlla indiwaat. Aynama takunu, fu ngeen mën a deexee, yati bikum allahu jamiaan. Moo tax foo mën a dee it bu la fa soolee it ñëppay dekkee ndoo rek, bu la jëlee fii yóbbu la fa la it dekki rek. Yàlla ne fu ngeen mën a nekk rek ma dekkal leen. Kon fu ñu sul sa wax, fu ngeen sul yéena xam. Malaaka mi dana xam fi ñu sul waa ji dina ko laaji, su paree ñu denc fa. Bu dekk jotee ma jëli ko indi. Ayna maa takunu yaati bikum allahu jamia, su ngeen suulee fii nag xam ne dañ fay fay impo, bu leen neex ngeen toxal ko suuli feneen. Waaw bu ñëwee France mbaa Italie mbaa Espagne, nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impo, néew buy fay impo fab leen indi Dakar, ngeen suul ko gratuit. Waaw alam naj al arda kifatan ahyaan wa amwaata, mu doy sëkk. Waaw ñu ngi suñ dëkk kenn dafay lem fu càlle, bu la fa suulee doo fay dara, xaw ma nag fi. Waaye daal fuñ la suulee rek xayru. Wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legui de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت وايز ما كنت ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا نخ واخ نكو لين فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانام جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu faweto fa xeer wa nek faweto fa xeer wa nek motax ñun fi faweto fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go won nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way ne way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennugo nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djiblu wo penko ndax day yaq julli fi penko bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu di fete ñun nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax li alla yakun ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wenalay illal ladina zalamu ludul ñi toñ minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal aleikum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngu nonu ci fiq ak até bi len wax legi walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna min yabale fikum ci yeen rasulan yunut minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunut bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh ويعلمكم مدل الخمل ما لم تكونوا تعلمون لو نين خاموتون والله مدل الخمل تي مبري ادنا لو نين خاموتون صلى الله عليه وسلم متاخ با نيم في جوغ موي خامل لو نين ني خاموتون با بيسو تاي بي امنا يم خامل تا خامغو نيكو صلى الله عليه وسلم قال لي واخ سي تاندراما بوكاي دوغي لن مونتا رامبلاسي تاندراما سي دوغ lu melni tandam docteur yi set nan ko ba gis ne tandam rek yim man ko la wax dara demu ko ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tasliya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti nek yang buti di acca yangu len saw ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysa ñaaral ba la ci ñëk tege moy nga raxat sa wène nak ko joox joxo ko mu ma ci saw mu joon mi ñew saw mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambale namp man na am du am febrari biri mete ay ulcère ak ñom seen yoy ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du légui wuti mewum bay légui solo ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay bir bi atunuko soo mu ñëk la attan sa soo mi ba tax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ñëk genn ci sabé na jaxa couleur bobu lay mel don ci xale bi ñam bëggul docteur yi ba légui xamaguñ na jaaso yu fu mu joggé yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té bu li da nga xifon bu bëti di wonanté xoot xoot xoot ba légui tay nga dégg ben biir bu na ma taxa ma ñëw dal di koy dégaté ba fër bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ci bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam ken du mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatil ko len ma askurkum ma fatil ko len ndeysa fatil ko len mom bayil len xel yalla dang koy fatil ko so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinamun yin ni gam bel na ngog de wallahi tay day digle ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati ak bil li la jafé ci sey jikko nga defar ko li la jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa naqari deran ci ha su jik sa bop gi sa beuri ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri was salati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon naqari deran ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ak jul du gaaw mer lo wax rek mu fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir mi nga and ak muñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok téme rek juroom fukk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمه الله yalla yalla nangul ñu suñu corté nangul leen seen cor ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma'as sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوماي تري في ني گم يالا موي سما دمسو گيني ادنا ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bulen wax ne deena ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bulen wax ne deena kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga dé ci lu dul yoon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo ñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ leen sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal qiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn dara misk lay doon motax neena bañu reyé Jaafar bañu ko laajé suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ñu mu amé solo ne kon bu len wax ni amwat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba legi walakin wa ayyin nak dund goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi dina ciow lu bari gaña ngi dund me yeen du ngeen ko yeg dina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun kaya ngi dund né yeen du ngeen ko yépp ana kon lolu jarna tey bu baax ci diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yépp ndax genn way deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccé ko di dem ma ci tek sama bëtt bam dess baqara ak al-imran lu ad ci wër la te waaj deena bañu sol ko jigen ji mana gis sar bi di joge ci dene bi di yek ci asman ci comme dess ñaari sar lolu ken mën ko layal ñaaral ba ci
0: yunus bi alayhi salatu wassalam daan tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba gej nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoy yu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoy ma fay len te mom ngi ci bir bamel kon yoy yu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa ko dess ak ay yaqyufunu lolu epp ney wax ci baye xel bax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yegdu nduk walanabluwannakum dañu len natu bi shay'in ci tuti min al khawfi ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am de koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutup auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wala xim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ len garab yu meññ wala tol yu meññ wa yoy yeb wa bashiris sabirin begal ñi muñ begal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bu len jote musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatuhum musiba bëgg mu ci bëdalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk mu ni alhamdullilah ku fekke ne febar la mu xamni yalla da ko cey fay mu ni alhamdullilah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ayy yunusibi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaakai ne ko waawa mu ne jël ngeen meññi to xolam malaakai ne waawa mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaakai kon nag dem leen aljanna ngen tabaxal ko fa ak neet ngen tudde ko baytul hamdi ñen tuddi nek bofa baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko

kan moy top yonenti mim may yanqalib ci ki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yonenti bi maneko jublul fi juroom benn weer tan ko bayiko jublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé benn serigne nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayiko mim masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jël nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñew jakk ji dañ ni Allahu akbar ni mais oustad sal day sadlu legi oustad sérieuxul quoi waaw benn masala kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko loolu rek moo taxon ma wax la jublu fi mu yàgg mën a jublu fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la dana tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko mooy doo ci jóge mukk da nga cay matt rek ndeku wutal ay lay nag walakin waaye walakin waaye walakin waaye waaw mu jeex tag wa in kaanat donte dafa nekk la kabiratan di lu jafe walbatiku yonenti walbatiku nga wal batiku topp aka jafe illa ala allazina ludul ci ñi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoo ñoom day yomb ci ñoom wallay ndisa ñoo ñoom day yomb ci ñoom wa ma qana allahu yàlla nekkul nag li yuddi adi sànq imaanakum seen julli yu njëkk ya julli yi ngeen daan julli muy jubli baytul maqdis yàlla mu ne nangu woon naa ko ko noppi du ma ko yàq kon imaanakum fii salaatakum lay julli lay tekk wala salawaatakum seen julli ya waaye du tekk seen gëm ga waaw inna allaha yàlla la raufun ku ñeewant la rahim ku yërëmele bindaa si ci nit qad naraa gis nañ la qad naraa gis nañu taqaluba wajhika walbatikuk sa kanam gi fi samaai ci asamaan yi nga lay xool rek ngay xool asamaan ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoo ko doon ñaawal naan ko waa yow dan yaa ngi nii luñ def nga safaanoog ñun ah lu tax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal waaw léeg-léeg rek mu xool ci kaw ci nu te du wax yàlla yàlla changé ma xib la déedéet yonent bi di wax loolu ndax ku amoon ay teggin la sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag gis naa ni nga doon defoon tey fala nu walli yàn naka daal le féetaleeg xiblatan xib la ji nga xam ne tardaaha da nga ci kontaan mu ne ah mu ne ko waaw fa walli wajhaka jëmalil sa kanam chatra al masjid al haram ca walli kaaba ka dañu sëlmalee rek benn saaba daw fekk ay saaba yuy julli takkusaan mu daal di jàng aay ji qad nara taqalluba wajhaka fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka chatra al masjid al haram sadaqa allahu al azim rek saaba ya doon julli daa newe reen ci biir julli gi de moo tax ngeen dëgg ne masjidul xiblatay ni waaw fii lañ julli jubli woon aay ci ñëw rek ñu ne wereer ñoom ñëpp ndeysaan jublu fi allahu akbar ñu ñëw dégg ndigal ak ñëw wuuteeg ñun defal nangam nga naan waaw saas mais waaw saas mais ba suba rek ñoom ñu walbatiku ndeysaan radiallahu anhu moo tax yàlla contante ñoom ba noppi nu duutuma mer ci ñoom mukk ñoom saaba yi wa ma baddaloo tabdila tabarakal yàlla ne ko waxay suma kuntum fu ngeen mën a nekk noonu la de fa walluu jubale leen wujuhakum seeni kanam chatrahu fa kaaba ga wa inna allazina te ñi nga xam ne autul kitaaba jox nañ leen téere yahuda nasara la yaalamuuna daa ñu xam ne annahu saxib la ji alxaqu mooy dëgg min rabbihim tij seen borom la jóge wa ma allahu yàlla nekkul nag bi xaafilin di sàggane amma ya amaloon na li ñuy def yàlla sàgganewut li ñuy def wala in atayta boo joxoon allazina utul kitaaba ñun jox téere bi kulli aayatin ci bépp mandarga ma tabiu xiblataka du tax ñu topp sa xibla ci mënoo fexe

jëble benku yàlla wax ko loolu mu ne ko mënoo fexe fexe ba église ba iliman jëble benku mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatuk wa ma anta yawit nak do nek bi tabi'in qiblatuhum di tok sen qibla fi it do ñew mukk mukk mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar lo ñun allahu akbar ñun ñu def allahu akbar mukk wa ma ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tap qiblat ba'din qiblay nasrani yahudi duñ tap qiblay nasrani nasrani duñ tap qiblay yahudi kon ñen ñu nek seen qibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw bu seen banex yi min ba'di ma jaa ak ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi du top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñi nga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamna yunus bi ya'rifunahu khamna qabla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom nun ngeen xame yunus bi wala sax yunus bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeen te yalla mune ginaaw du la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gëna nang da tax ngeen nang le fay li ndaysan wa inna fariqan ta'amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al-haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين ني سيك ساك دغ